0: Lucky Vibes, sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
2: The Vibes. 92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet! Magandang morning! Muli kasama niyo pa rin ang inyong kalagatama kabagerang DJ, si DJ Jaja. Hello mga ka-vibes! Ang oras, 8:15 ng umaga. Siyempre, August 29, 2026, ngayong Sabado. Muli ang Y2K Rewind, every Saturday po tayo, 6 a.m. to 9 a.m. At siyempre, sana nagugustuhan niyo po ang ating tugtugan ngayon umaga. Marami ako nakukuha ang comments at sinasabi nila na maganda daw ang tugtugan natin. Ah! Diba? I love it so much. At syempre, masaya si DJ Jaja na nakiki-jamming kayo, nakikitugtugan kayo sa aming himpilan ngayon. Maraming salamat. Kanina nga ang nasabi ko ay tinanong ko sa ating mga ka-vibes, no, para sa ating Choose Your Y2K Fighter. Ang Choose Your Y2K Fighter ay ang maikling segment lang, no, dito sa ating programa kung saan pipili ang ating mga ka-vibes kung sino mas bet nila, kumbaga, sino ba ang mas malupet para sa kanila. At ang sinabi ko kanina, ang ating mga Y2K fighters ngayong Saturday ay si Christina Aguilera versus Britney Spears. So kung hindi ba kayo nagko-comment, sino ba ang mas prefer ninyo mga ka-vibes? Christina Aguilera o Britney Spears? Eto, may mga comments na tayo nakikita ko. Coming from, sabi ni Mark Abraham Avila, yung katanungan between Britney Jean Spears or Christina, wow, grabe, full name talaga, oo. Alam na alam, Christina Maria Aguilera. Who is my fighter to choose? For me, si Christina Aguilera. Kasi po, dahil sa kanyang mga kantang mapanusok, ay, totoo naman. At yung growling voice. Although, mas maraming napasikat na kanta si Britney Spears back then. So, yun. Ayun! So, para kay Mark, ang bet niya si Christina Aguilera. Dahil nga syempre, powerful, di ba, yung boses. At syempre, yung mga kanta ni Christina Aguilera, totoo namang mapanusok, di ba? Saka yung mga messages sa mga ibang kanta niya, grabe, parang hugot na hugot, oo. Pero tama nga, may point siya na parang mas maraming nabasikat na kanta si Britney Spears. Ano ba yung mga sinabi ng iba? Sabi ni Giovanni Ardales, DJ Jaja, ang sagot ko po ay si Britney Spears dahil favorite ko po yung song I Girl in the Mirror. Ah, diba? Okay. So si Britney para kay Giovanni. Si Sari naman, Britney Spears rin. Sabi niya, for me, si Britney Spears, more on dancing kasi yung mga kanta niya. Hindi lang high energy, very catchy din ang mga songs niya at iconic pop performer din siya. Mahili kasi akong sumayaw kaya siya ang napili ko. Ay, talaga, Sari! Talaga? Uy, gusto ko ng sample, Sari, ah. Pag nakita tayo, ano, next Friday, sumayaw ka. Habang kumakanta si DJ Sigel, ikaw kumanta ka ng ano, ng kung ano mang kinakanta niya. O, diba? Ang galing! I love it! Excited na ako para dyan. Sabi ni Jeffrey Sanchez, Britney Spears. O, mas maraming Britney sa ating comments ngayon. Oo. Well, let's see, ah. Saka sasabihin ko rin ang aking sagot maya-maya lamang. Pero kayo mga ka-vibes, kung hindi niyo pa na nagko-comment ang inyong sagot, sino ba ang bet niyo? Si Britney Spears or Christina Aguilera? Ay, sabi ni Charmaine, listening now, DJ Chacha. Ay, iba po si DJ Chacha! Oo, DJ Jaja po ako. Eh, naku, isang karangalan para ang pangalan na DJ Chacha. Charis, pero ano yan? Idol ko yan si DJ Chacha. Idol ni DJ Jaja. While my husband, Mark Joseph, preparing food, love ya, ang ganda ng music ngayong maulan. Naku, maraming salamat po, Miss Charmaine. At syempre, stay tuned lang kasi, naku, the whole day, malalupet ang ating mga tugtugan ngayon. Well, eto na nga, no, speaking of, our next song, very iconic. Kung nasama kayo dati sa mga boy band phase, nako, this is one of the most, not one, pero baka nga ito nga, no, ang pinaka sikat na boy band nung at mga 2000s era, no? Well, sino pa ba yan, di ba? The one and only One Direction. Directioner si DJ Jaja dati. Pero ito na nga, here is What Makes You Beautiful by One Direction.

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Sahod niya na. Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes! Ah!

101.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang morning mga ka-vibes, ang oras 8:43 ng umaga. Siyempre, August 29, 2026. Happy Saturday po sa inyong lahat. Siyempre, umuulan pa rin. At may mga nakatanggap akong mga comments sa ating mga ka-vibes na lumalakas na nga, no, ang ulan sa kanilang mga tahanan. At siyempre, inaanayahan ko po ulit kayong lahat na tumutok sa mga pag-asa updates. Kaninang alas 5 ng umaga, meron na silang nilabas na live stream, no, na kung saan ipinapaliwanag nila at ipinapahayag ang kanilang mga updates tungkol sa ating panahon sa mga susunod na oras. Kaya ayun na nga, pumunta lamang kayo sa DOST-Pag-asa at andun na po ang kanilang live stream para maging updated tayong mga ka-vibes. Dapat ganun, diba? Dapat aware tayo. At ito na nga, no, dahil nga kanina napag-usapan natin yung ating Choose Your Y2K Fighter, ibinigay kong dalawang artist ay si Christina Aguilera versus Britney Spears. So kanina nabasa ko, no, marami sa ating mga ka-vibes na pabor sila kay Britney Spears, kagaya ni Jeffrey Sanchez, Sari Lerma. Sino ba yung nagsabi ng Britney Spears? Si William Mortel. Sabi ni William, nakita ko yung comment niya. Ito. Kung ako bibiliin, malamang Britney Spears yan, since high school hanggang sa mag-college na ako niyan. O, diba? Sabi ni William Mortel. At may isa rin tayong ka-vibes na ipinili naman. Si Christina Aguilera. Si Mark Abraham Avila. Eh kung tatanungin nyo si DJ Jaja, sino ba ang bibiliin ko? Well, ang bibiliin ko si Christina Aguilera. Kasi si Christina, for me, mas powerful talaga yung boses niya at mas malakas yung dating niya para sa akin. At syempre yung mga kanta ni Christina Aguilera, mas bet ko. Feeling ko mas malubet. Pero syempre, kudos pa rin sa ating princess. Pop princess, kumbaga, si Britney Spears, diba? Princess of pop. Pero si Christina Aguilera, for DJ Jaja, well, mas malabit siya na, unting-unti. I love Christina Aguilera, gabi talaga, ang ano talaga, pag napakinggan mo siya live, very boogs panes. Mana talaga yung boses niya. Well, anyways, ito na nga yung huling oras natin for Y2K Rewind. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes natin na nag-comment ng kanilang mga shoutouts, mga opinion, ang mga pabati nila, mga greetings sa ating Facebook page. And once again, follow nyo kami at 923 FMR Manila sa Facebook, TikTok, IG, X, and Spotify. At i-download nyo na rin ang ating FM Radio Philippines app. Available po yan sa ating Android cellphone. So kung may Android po kayo, pwede nyo po yan i-download. Kung may Apple kayo, edi sad. So sad. Oo, ito na nga ang susunod nating kanta. Well, ang susunod na programa, mga ka-vibes, ay ang OBM Vibe. Siyempre kasama dyan ang the one and only Miss Cathy G. So kung tugtugan nyo po ang kung soundtrip nyo po ang mga OBM from any year, oh, di ba? OBM Vibes nga't kumbaga with Miss Cathy G. Well, wag na po kayong umalis. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. Ang susunod na kanta ay mula kay Fergie na naman, Big Girls Don't Cry. Nako, alalang-alalang ko tong kantang ito dahil si DJ Jaja sinayaw itong kanta to nung grade school. Ako yung naging parang choreographer, di ba? Usually, pag sa grade school o high school, may isa talagang estudyante na tinatap ng mga guro para gumawa ng mga ng mga sayaw-sayaw. O, ginawa yan ni DJ Jaja. Ako yung tinap ng ng guro ko ng grade school. Tapos, ewan ko lang rin, ito ang napili kong kanta. Hindi naman siya kantang pangsayaw, di ba? Very mellow, very soft ang kantang ito. Pero, ewan ko, ito yung napili ko Bakit ba? So ito na nga, once again, this is Big Girls Don't Cry by Fergie. And of course, mag-ingat po tayo palagi, mga ka-vibes, dahil maulan na nga ang ating panahon. Bye-bye, adios! This is once again DJ Jaja, ang inyong kalugat ang makabagerang DJ. See you next Saturday!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes, ang minuto na lang po, alas 9 na ng umaga. And happy Saturday. Welcome to OPM Live.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS
6: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
7: Oras na para namnamin ang ganda ng musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tago sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music.
5: OPM Vibe!
7: Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Coming home.
7: Matic, good vibes yan.
5: Basta original Pinoy music, legit good vibes yan.
7: Tara,
5: let's G! Kasama si Cathy G sa OPM Vibe!

0: sa bawat sambit. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Miguel Vera with Nais Ko. Hello Ka-Vibes and happy, happy, happy rainy Saturday. Ako, isang maulan po na Sabado sa inyong lahat. And how are you today Ka-Vibes? Kamusta ka naman dyan? Ang lamig, ang sarap ng pakiramdam. Pag ganito malamig ang panahon, diba? Ang sarap mag-sound trip. Oo. Anyways, welcome to OPM Vibe. Kasama nyo na naman po ako, Cathy G. All the way hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. At ihatid ko na naman po ang mga paborito nyong OPM songs na talaga naman magpapainit ng inyong Sabado. Oh, diba? And of course, you've heard Miguel Vera with Nais Ko, and one of the classic Filipino love song po yan. And yan po ay syempre nais niya, my wish, what I want, and nag-express po yan nung straightforward romantic yearning yan na gusto niya na maging close sa isang tao. And yan po ay sumikat nung late 80s, early 90s, ayan, OPM romantic ballad. And sinasabi nga po, itong kanta na to na nais ko ay medyo based on a specific real-life relationship daw of Miguel Vera. Pero wala naman po nagpatunay niya nung claim na yan na talagang yan nga po ay naranasan itong si Mr. Miguel Vera. And back-to-back with Kahit Minsan Lang, ayan, yan naman po yung kinanta ni Lilet, and was written by Pen Santiago, also credited yung composer ni Lilet na Paalam sa Kahapon. O, diba? Mga narinig nyo ba yung mga kantang yan? Ako, dito nyo lang po maririnig yan sa OPM Vibe. And of course, yung po ay na-release noong 1990s as part of Lilet's album Kahit Minsan Lang under Alpha Music Corporation. And noong 1992 po yung album ni Lilet na Bloom. Ayan ha. At yun nga po, ang title niya ay Kahit Minsan Lang. Mapagbigyan mo naman sana ako, diba? Minsan sinasabi natin sa isang tao, okay lang yun. Sige na, kahit minsan lang. Mahalin mo ko. Maramdaman ko lang yung pagmamahal mo sa akin. O, diba? Oo naman. Kahit minsan lang, sana naman mapansin ako. Kahit minsan lang, sana makita naman yung effort ko. Kahit minsan lang, sana, sabi ni Lilet, alam mo na yon, basta. Anyways, Ka-Vibes, ako, a lot of OPM songs sa inyo pa pong maririnig, kaya dapat tumutok po kayo. Meanwhile, saying hello muna sa lahat po ng mga nasa kanilang tahanan. It's a long weekend, Ka-Vibes. Kaya naman, ang iba dyan, kahit na maulan, ay isip-isip kung saan pupunta. Oo, basta mag-iingat, ha? Basta huwag magmamabilis. Ayan, ha? Dahil nga po, ngayon ay makakaranas po tayo ng matinding pag-ulan, ha? Dulot po yan ng Southwest Monsoon o yung pong hanging habagat. Ayan, yung habagat po na magpapaulan sa parts of Luzon and Metro Manila. Kaya nako, mag-iingat kung saan ka man pupunta. Kung mahalaga yan, go. Kung wala naman po, might as well stay at home para maging safe po tayong lahat. Sa mga kagigising lang, yan lang sarap matulog. Oh. Ako, gising na, nako. Pero eto po ako at sasamahan pa rin kayo. Hello po sa mga ka-vibes po natin nasa kanilang mga tahanan na mga pumasok sa kanilang opisina kahit napakalakas at sinuong malakas na ulan. Oo, mga immortal. Diba? Sabi nga, Cathy G, mga immortal tayo. Oo. At syempre, ang mga ka-vibes din po natin na nasa mga tindahan, getting ready. Nako, dapat nakasmile dahil marami pong customer ngayon. Long weekend, marami mamamasyal. Huwag ka kasi mangot kahit na may problema at pagsubok at may mga nakakainis sa paligid mo. Tawanan mo na lang, smile mo na lang, ipagdasal mo na lang. Oo. Ayan ha, sa mga nasa palengke, ukay-ukay, tindahan, salon, at nasa mga kanilang sasakyan, ang mga rider, driver, at sa inyo pong lahat na nandyan po sa ibang bansa. Wherever you are there. And we are here. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Bakit kung sino pa talaga? Bakit kung sino pa yung mabait, siya pa yung kinukuha agad, diba? Yun nga yung sabi nila. Bakit kung sino pa yung nag... Basta yun na yun. Oo, bakit kung sino pa? Lloyd O'Malley, syempre. And yun po ay released noong April 6, 1993 as part of Lloyd O'Malley's self-titled album na Under Poly East Record, yung written po by Benito Ben Escasa. Ayan ha. Bakit nga ba kung sino pa? Alam niyo po ba na isinulat pala to, itong bakit kung sino pa, nung 21 years old pa lang itong si Lloyd O'Malley. Imagine that ha. And during 2024 for 4 months, dinedicate niya po yan dun sa tao who had been hurt in love. Ayan ha. And nag-joke pa nga siya na yung pinaglaruan lang sa relasyon ay sakit. Diba? Oo, yan. Then, bakit nga ba kung sino pa? Bakit kung sino pa yung mabait? Bakit kung sino pa yung tahimik? Eh, siya pa yung andaming nega na binabato sa kanya, no? Bakit ganun, no? Kapag nananahimik ka, mas lalo ka daw babatuhin. So, might as well, magsalita ka na lang. Kasi pag di ka nagsasalita, ay naku, sigurado ka. Anyway, so, ayan po. And the song behind kantang Bakit Kung Sino Pa. And this one naman, and back-to-back po yan with Jaya, hanggang dito na lang. Baka hanggang dito na lang. Hindi na kaya pang mag-extend, diba? Hanggang dito na lang. And a breakup song build around accepting yung mga relationship na hindi na kaya. Ayaw na eh. Kahit na anong pilit gawin, diba? May mga sitwasyon, may mga bagay na kahit anong pilit nating panghawakan. Kahit na anong pilit nating, alam mo yun, patinuin pero hindi talaga kaya. Huwag na ipilit, Cathy G. Hanggang dyan na lang. Hanggang dito na lang, sabi ni Jaya. Oo. Anyways, those are the story behind those songs na inyo pong napakinggan. And of course, dahil nga po Saturday, 9:51 ang ating oras, and kayo pa rin po ay nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Cathy G, ha? Eto, dahil nga po ang lagay ng panahon, maulan, nako, ang sarap po mag-sound trip, diba? Kaya naman ngayon maulan, kapag malamig at maulan ang panahon, ano ang isang OPM song na feel mong kinakanta? Aminin naman natin, di ba? Kapag umuulan, medyo tamang emote tayo. Tapos kumakanta tayo. So, Leigh Garcia, hello, happy Saturday to you, Cathy G. Ang kinakanta ko po tuwing umuulan at kapiling ka, Eraserheads. Oh, yan. Di ba? Lintin, hello, good morning po sa inyo, Miss Lintin. And William Mortel, pumapatak na naman ng ulan by Apo Hiking Society, Cathy G. Kasi ulan na siya ng ulan eh. Diba? Sana naman tumigil na. O, kantahin mo, tigil na ulan. Diba? And Jose Rodriguez, hello, gandang araw po sa inyo. Joy Damaso, Joel Harquillo, best friend forever.

0: Welcome to you. Hello also to you. At syempre, ikaw ka vibes. Ano ba yung kinakanta mo? Ano ba yung feel mong kantahin kapag umuulan? Ayan, diba? Dahil nga ang ulan ay nandyan lang at ayaw tumigil. Ayan, kaya nako, sabayan na lang po natin ang buhos ng ulan. Coach Everyday, hello to you also. And Julga May Nugpo, ayan na. Cathy G, nakatira po ako sa Gerald Trias, Cavite at nakikinig po ako sa inyo ngayong umaga. Hello po sa inyo dyan sa mga taga General Trias, Cavite. Smile ka naman dyan ka vibes oh. Siyempre saying hello din sa mga vibes po nating nakatutok. Diyan po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 102.3 Bacolod and 97.5 Jensan. Kapit ka lang, huwag kang bibitiw dahil marami pa po akong iahatid sa inyo ng mga paborito niyong OPM songs. Dito lang yan sa OPM 5 with me, Cathy G. So 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibes.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes, alas gis na po ng umaga and kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM Live.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.

0: J Brothers with Sana'y Bigyan Mo ng Pansin. Sana nga bigyan mo ng pansin. Sana'y mabigyan ng pansin, di ba? Marami sa atin ang hindi nabibigyan masyado ng pansin. Mas nabibigyan ng pansin yung ibang bagay, di ba? Na sana, praying na mabigyan din naman tayo ng pansin ng mga taong gusto nating pansinin tayo, di ba? Maraming ganyan, aminin mo naman ka vibe. Sana'y bigyan ng pansin, J Brothers. And yan po ay recorded ng J Brothers at kasama po yan sa Greatest Hits Collection na nirecord po nila. And under Nonoy Tan bilang kanila pong composer and producer. Yan po, sana'y bigyan ng pansin, diba? Yun nga po, and waiting and hoping for a long time na hindi na mabigyan naman siya ng pansin ng taong pinapangarap niya, yung taong minamahal niya. Diba? As small as acknowledgement, sabi nga nila eh, kapag ikaw napansin ka, kahit konti lang yung ginawa mo, nakaka-uplift yun eh, ng damdamin ng isang tao na mo-motivate siya na gumawa ng mas maganda. Diba? Pero yung effort ka ng effort, tas hindi ka napapansin, nadadown ka pa, nako, hindi ka napapansin, ang sakit. Kaya nga napakanta yung sana'y bigyan mong pansin, sabi ng J Brothers eh. Oo, diba? Sabi nga eh, kapag konting ginawa ng isang tao, bigyan mo ng pansin. Oo, ano mo siya, i-uplift mo siya, at i-appreciate mo yung small things na ginagawa. Dahil dun sa small things na appreciation mo, yung small appreciation mo niyan dun sa isang tao, malaking impact po para sa kanya yan, ha? So, sana'y bigyan mo ng pansin yan. And back-to-back with, naku po, ito talaga pag tag-ulan, ito isa sa mga napapakanta ka, yung kanta po ng Aegis na Sinta. Oo, nananaginip ng gising. Sa mga nananaginip po ng gising dyan at nakatulala sa hangin, kamusta naman po ang pagkakatulala ninyo? Oo, wag ka naman naginip ng gising ka vibes, ha? Dahil yan po, Sinta ay one of the, alam mo yun, na specific documented romance and intense unfulfilled love, sabi nga nila, itong Sinta. Ito po sinulat ni Celso Abenoja at ang Aegis nga po ang main songwriter at ang kanilang guitarist na si Ray Abenoja at si Celso naman po, ito yung real experiences daw ha, nung sinusulat niya to, naging emotional siya dun sa pagsulat dahil nga po dun sa syempre yung love, yung loss and yung pain na kanya pong naramdaman. Ayan. So Sinta. Kaya ganoon naman talaga, darating naman talaga tayo sa buhay ng ganyan kapag tayo po ay lalo na kapag nai-in love. Oh. And those again are the story behind those songs na inyo pong napapakinggan at napakinggan dito po sa OPM Vibe. Of course, kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Kaya nga 'di ba kapag umuulan, ang sarap po mag-sound trip, ang sarap pong kumanta, ang sarap nung sabayan lang ang mga paborito nating awitin. Katulad na lang po ikaw, ka vibes, ano ba kinakanta mo kapag malamig at maulan? Na panahon. Para po sa akin, Cathy G, bakit ngayon ka lang? Bakit nga ba? Baka po nabaha. Kasi traffic ngayon eh. Joser na, hello to you. And pabati naman lahat na nakikinig dito sa Antipolo City. Huy, kamusta po kayo dyan mga ka-vibes natin in Antipolo? Ayan, mataas po ang inyong lugar. Oo, pero dito ha, kanina nasa labas po ako alam mo yung minsan tititig ka lang sa labas habang umuulan. Tapos ang dami mo nang maiisip. Ang dami nang tumatakbo sa isip mo. Ang dami mo nang mga either good or bad na mga papasok sa isipan mo, diba? Talaga yung ulan, nakakaset talaga ng mood yan eh. Parang bigla ka na lang mapapaisip. Minsan malulungkot ka, minsan naman parang matutuwa ka, diba, sa mga pangyayari. But anyways, ka-vibes, anumang mood mo, anuman ang nararamdaman mo sa mga oras na ito, huwag ka mag-alala. Nandito naman ako at sasamahan kita para ihatid sa inyo ang mga paborito nyo pang OPM songs. A lot more po ang ating lineup. Nandiyan pa po ang Smoky Mountain, Raymond Lotchenko, Ariel Rivera, of course, and Jose Marichan and a lot more. Kaya huwag kang bibitiw. Ayan. Huwag mo kong iiwan. Diyan ka lang ka vibes. At dito lang po kami sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka vibes. Ang lupet. Oras po natin, 10:23 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
5: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, yes, maaalala mo pa rin lahat ng mga ginawa sa'yo, maganda man or hindi, maaalala at maaalala mo yan. Lalo na kung merong magpapabalik ng alaala na yan, diba? Talagang maaalala mo pa rin. OPM Vibe pa rin po inyong pinapakinggan, of course, with me, Cathy G. And maaalala mo pa rin by Richard Reynoso. Yan po ay nirelease and recorded noong 1989 under the record or album na Pwede Ba? Na nirelease po noong March 20, 1989 under Alpha Music. At sinulat po yan ni Boji Dasig. Ayan ha. Siyempre, ito nga po yung sinasabi dito dun sa taong mahal niya na wala na ngayon, na maaalala mo pa rin kung gaano kita minahal, kung gaano ko ibinigay ang buhay ko sa iyo. Oh, taray. And, di ba, yung mga ganun, maaalala mo pa rin dahil iba yung tatak ko. Oh, yan. And back to back with Sherry Hill na Boy, I Love You. Ayan. And isa po yan sa nagpakilala dito kay Sherry Hill sa musika, ayan, ng Manila Sound Era. And nung late 1970s, ha, doon pa yan na inilabas. And habang kasikatan po nitong si Miss Cherry Hill, siya po ay 16 years old lang ha nung nilaunch ito ng actress nung 1980. At yun nga, na-identify po ang kanta na yan nung nag-hit po nung 1979. And of course, kilala po natin si Miss Cherry Hill bilang isang magaling na villain na katapat po ni Sharon Cuneta. Oo, diba? You're nothing but a second grade, trying hard, copycat, diba? Sa mga copycat po dyan, o ayan, yan po ang patama at sabi po ni Miss Cherry Hill sa inyo, huwag na maging copycat. Ayan ha. And yan po yung Tagalog adaptation ng Japanese song na The Nail Clippers. Ayan. Ginawa naman po ng Serrano Siblings. Specifically, na nagdi-describe ko dito sa recording ni Sherry Hill dun sa Tagalog version niya na Boy, I Love You. O, diba? Ka-vibes ikaw. Sino ba sinabihan mo ng Boy, I Love You? Cathy G, maulan na Sabado. Tanghalian, request po My Love Will See You Through with Marcos Season, of course. Sige, we'll try to look on that, ha? But I cannot promise. Ayan, na from Malolos, Bulacan. Kamusta po kayo dyan sa Malolos, Bulacan? At dyan, ganun din kay Chenzen Rosie. Ayan, nakikinig po ako dito sa Jensen, Cathy G. Ang ganda po ng mga OPM vibes. Ang sarap pong pakinggan. At saka, magmuni-muni kahit mainit dito. Uy, buti pa dyan, mainit dito po, sobra, maulan. Ayan ha. O sige, mag-ihaw po kayo dyan ng tuna. O, grilled tuna. Ang sarap. Hello po dyan. And to Miss, Janet Pamintuan dyan, of course, then sa Jensen. And of course, saying hello also, shout out kay Marvin Jason and Lesser of Anjo ng Cavite. Ayan, sala po ng mga taga Cavite, Anjo ng Cavite. And listening from Angono Rizal naman, in advance, happy birthday on September 2 kay Angelo Magzumbol. And hello kay Mama Norma, Papa Mix or Papa Max, Peach Dark, Tintin at Chichi. Ayan, hello po sa inyo dyan and thank you so much for tuning in. Ka-vibes! Tuloy po ang tugtugan dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Oras po natin, 11:02 na. Ka-vibes!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: smile in your heart, ka-vibes. Mapapasmile ang heart natin kapag tayo po ay, of course, in love or, alam mo yon, appreciated, diba? Sa lahat ng ginagawa. Smile in your heart, ka-vibes, and Ariel Rivera. At yan po ay isa sa mga heartbreak, heavy song. Sabi nga nila eh, na kapag itong A Smile in Your Heart, ito yung makita ko man lang nang umiti ang puso mo. Yan po ay composed by Rene Novelles. Ayan, ito po yan sa mga kinanta nitong si Ariel Rivera. Although, marami na pong version niya na may version din po niyan si John Morales na nag-record din. And mas nakilala nga lang itong version ni Ariel Rivera. Ayan. And back-to-back po yan with, of course, ang kanta po ni Gino Padilla na Closer You and I, What a Beautiful Song, written by Louis Ocampo and Gina Tabuena Godinez. Yan po ay associated with Gino Padilla after being used nga po dun sa toothpaste, di ba? The Closer You and I. Yan po yun eh, yung commercial jingle na yan. Yan yun kung naaalala nyo po yung commercial na yan at napanood nyo during those times. Ayan. And of course, The Closer You and I, actually, ito yung beginning of love, diba? Pagsisimula ng pag-ibig kapag nagiging close ka na sa isang tao para may something ka nang napi-feel dyan. So yan po, ang story behind those songs po na inyo pa rin pong patuloy na napapakinggan dito sa OPM Vibe. Kathy G, hello kay, of course, Andrew Jan Habagat dyan po sa Brisbane, Australia. Nakinikilig yung mga kasama ko sa work, sa kanta, sa biyahe. Yung mga OPM love songs, Kathy G. Talaga, Andrew, ha? Yan. Mag-iingat kayo dyan sa Australia. Hello, mate. Oo, si Zai Evans. Nako, Kathy G, ang hirap magsayat at kumanta pag baha na sa bahay mo. Oo naman po. Nako, mag-iingat po kayo, ha? Ayan, ako may post pa siyang picture. Mag-ingat po doon sa mga areas po. Talaga naman walang tigil yung pag-ulan. Kaya mag-ingat ka vibes, lalo na po yung mga lalabas at kailangan lumabas. Nako, ingat po sa leptospirosis at iba pang mga sakit na pwede po nating makuha sa mga dumi ng tubig, baha. And syempre, yung mga nasa lansangan, nako, mag-iingat ka vibes. Ayan. And hello kay Jebby Chong de la Cruz. Bakit kung sino pa, I think I just played that song kanina, Jebby. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, Randy Santisas also. And sige, we'll try to look on that, ha, Andrew. And Jeffrey Sanchez, pabati po kay Edeline from Cavite. Smile ka naman dyan, ka vibes. Oh. Tuloy pa rin po ang tugtugan, ha. At syempre, para po kayo ay ma-relax while at home, ako po ang kasama nyo dito sa OPM Vibe, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Jeremiah with Obey. Ang ganda mo ngayon. Obey. Macho-macho mo talaga. Ayan, ka-vibes. Obey by Jeremiah. Nako po ah. Ito na po ang final hour ng programang OPM Vibe. Of course, yan na po. Napakinggan nyo nga si Jeremiah. At actually po, it hindi... Actually, sa kanila nag-originate yung kanta na yan. Yung original version yan, yung revival po yan ng older Filipino song. At naging popular po yan noong 1999, yung Hey Babe na yan. And noong July 5, 1999. Ayan na. Pero originally recorded po yan ng grupong Sing Sing noong 1978 pa po ha, noong sa kanilang album na Sing Sing, and written by Renato Santos, at inarrange po yan ni Snafu Rigor and Chito Ilagan. Itong Jeremiah, yung version po nila na yan, actually na-release po yan 1990s revival at late 70s Manila Sound Love Song. So yan po yung oh babe na matagal na pala yung babe na yan, di ba? O sa mga may nagtatawagan na babe na, kamusta naman ang babe mo? Ha? And back to back with Ibigay Muna by Jessa Zaragoza. Ayan, Ibigay Muna kasi. Nirelease po yan noong 2000 under the title track ng album niyang Ibigay Muna. Was written by Alex Catedrilla. So ano nga ba to? Ibigay mo na ang puso mo sa kanya, diba? Huwag ka na mag-isip pa. Andito naman eh, nagbibigay naman din ako sa'yo ng pagmamahal ko. So, ibigay mo na rin yan, ka-vibes. O, sige, ka-vibes ha. Yan po ang mga story behind, again, those songs sa inyo pong napakinggan. At syempre, mayroon pa po tayo mga naka-line up. Kaya dyan lang kayo at tuloy pa rin po ang ating tugtugan at pagbibigay po ng mga OPM songs para sa inyo. Cathy G, love you Cathy. Tagahanga mo ako mula noon sa kabilang station pa ha, yung programa mo. Na-miss ko po yon. Yung lagi mo sinasabi, drink ka muna ng water, baka tumaas ang BP mo. Nakakatuwa naman po. Thank you, Randy Onyas. Ayan, ako ha. Pati linyahan ko, kabisado nyo pa. Thank you so much talaga. So, sobrang na-appreciate ko po ang inyong mga effort sa pakikinig po sa akin. Miss Altesa, hello. Happy Saturday po sa inyo. And thank you so much, ka-vibes, sa inyo pong pagsama sa akin ngayong araw ng Saturday. Ngayon po, ka-vibes, August 29, huling Sabado po sa buwan ng Agosto 2026. And we are celebrating, ayan, dahil nga po 11:41 na yung mga gusto pong nagluluto na po ng tanghalian or yung magluluto pa lang, kamusta naman po? Alam nyo ba na ngayon ay National Chop Suey Day? Oh, masarap ang chop suey, healthy pa, di ba? And of course, more herbs, less salt day din ngayon. So, hindi naman ibig sabihin na less salt ka eh, wala nang flavor yung pagkain mo. Sabi nga nila, di ba, less sodium, mas maganda sa ating katawan. Oo, huwag tayo masana na may mga salt-salt sa ating mga kinakain, yung mga matataas ng sodium. Naku, ka-vibes, iwasan natin yan. Wow, kung maka-advise, Cathy G, lucus talking, ha? Oo, in-advise ko lang naman yan sa inyo, ka-vibes. Pero, syempre, let's all be healthy. Lalo na po ngayong maulan, lalo na po ngayong tuloy-tuloy po ang pag-ulan, ka-vibes. And kanina pa nga tunog ng tunog ang inyong mga ating mga cellphone, actually, para po sa warning, red rainfall warning na po dito sa Metro Manila, Cavite at Rizal. Ibig sabihin po niya, matinding pag-ulan. Ulan na po, baha at pagguho po ng lupa as of 11:22 a.m. kanina. So mag-iingat po tayong lahat, ka-vibes. Kung wala naman po importanteng gagawin, might as well stay at home para maging safe po tayo. Pero kung importante yan, eh mag-iingat ka, doble tripling pag-iingat. Again nga po, reminder doon po sa mga lulusong sa baha, make sure na safe na safe po ang inyong paa, lalo na sa mga sugat, lalo na po ngayon. At marami na tumataas na po ang cases ng leptospirosis. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Saturday. Magkarinigan po ulit tayo, of course, next Saturday, ka-vibes, September na, bear month na, ka-vibes. It's my birth month, o, diba? And antabayanan niyo po ang susunod na programang FRC Overload. Makakasama niyo po, of course, DJ Kaloy and DJ Sigel. Ka-vibes! Smile naman dyan! And enjoy the rest of the weekend. Happy long weekend, everyone. Until Monday, love me, Cathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po si Cathy G. At ito ang OPM Vibe sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: OPM Vibe.

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio Ka-Vibes mo sa Soundtrip Ang Lope
0: Dali-dali nyo mga ka-vibes Kamusta And happy Saturday rin naman po Para sa inyong lahat ha Maulan po Ang ating Sabado dito po sa Metro Manila At kahit saan pa magpunta Pero kahit umulan o bumagyo Iyahatid pa rin po namin ni DJ Kaloy Ang mga pangmalupitang rakrakan to the max Dito lang po sa programang
1: FRC Overload
0: Kasama niyo pa rin po si DJ Zangel Ang tropa mong nakakabaliw kasama
1: At si DJ Kaloy ang iyong Mr. Trivia Man sa radyo
0: Wow! At syempre mga ka-vibes Eh tatlong oras na naman po tayo magkukulitan At magrakrakan dito sa himpilan Na 92.3 FMR.
1: Yes!
0: Charot sa mga ka-vibes natin dyan. Nako po, maulan po ang panahon ngayon at ang lakas ng ulan talaga.
1: Sa mga nasa labas dyan, mag-ingat kayo. Kasi grabe, mabaha at saka madulas pa ang kalsada.
0: Tama, mahirap na mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes natin dyan na wala naman na masyadong sadya o hindi naman talaga kailangan lumabas, huwag na po kayong lumabas. Stay put na lang po kayo dyan sa bahay nyo. Spend time with your family, di ba? At makinig po sa 92.3 FMR dahil kami na pong bahalang magpasayaw, magpaindak at magpa-headbang sa inyo.
1: Yeah, rakrakan talaga, no?
0: Rakrakan.
1: Pero alam mo, masarap din ngayon kasi sobrang maulan.
0: Ano yan?
1: Mainit na sabaw.
0: Oo nga. Tama, masarap ng sabaw ngayon, no? Lalo na ngayon, nakakasabaw yung ganitong panahon.
1: Oo nga, actually totoo yun.
0: Di ba? Sa panahon ngayon,
1: kasi nakakatamad talaga. Sa mga nasa bahay, nakakatamad actually lumabas. Kasi ang lakas-lakas ng ulan.
0: Tama. Kaya naman mga ka-vibes, ingat-ingat na lang po tayo. Mm-hmm. Ha? Stay put na lang po tayo kung saan man po tayo ngayon, nakastay.
1: Nakapwesto.
0: Stay dry, keep safe.
1: Oo.
0: Lalo na sa mga nagmumotor, mga chopper. Nako, lalo yung mga chopper ha. Siyempre, wala naman tayong choice but to...
1: Talaga magtrabaho talaga.
0: Magtrabaho talaga. So, ang gagawin na lang natin is doble ingat na lang talaga.
1: Doble ingat. At saka lalo na sa mga... Dinadala nila mga pasahero, mga commuter.
0: Tama. So anong masasabi mo sa kanila, DJ Kaloy?
1: Siyempre, saludo kami sa inyo, sa inyong serbisyo.
0: Ayan.
1: Pero siyempre, mag-ingat kayo.
0: Yes. Mag-ingat po tayo mga ka-vibes. At dahil dyan, kami na pong bahala mag-tugtog o magpa-soundtrip sa inyo ngayong Saturday
1: afternoon. Ganda ng tugtog natin yun.
0: Ang lupit, talagang rakraan. Kahit sabihin mong maulan, talagang irarakrak natin. And speaking of maulan, ang next na song po natin ay Have You Ever Seen the Rain by Creedence Clearwater Revival. Yes! Muli magbabalik ang programang
1: FRC Overload
0: with DJ Sigel
1: and DJ Kaloy
0: sa 92.3
1: FMR Favorite Music Radio Kabibs Mosa Soundtrip Ang Lupe!
0: Ang Lupe!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa trip!
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
4: Ganto, ang lupet!
2: FM Radio. FRC. Folk, rock, country. FRC.
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes! 92.3 FMR.
6: Ka-vibes mo sa Sound Trip.
7: Ang lupet!
6: Ito na naman po ang programa nga
7: FRC Overload.
6: Kasama niyo pa rin po ang tropa mong nakakabalo kasama, DJ Saijo.
7: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kalor.
6: DJ Kaloyski. Ano
7: DJ
6: naman?
7: DJ Saijelski.
6: Ay, wow. Tayo nga pala ang tambalang
7: Cycloy.
6: O, diba? Di kami magpapatalo sa Cyclone.
7: Tama.
6: Tama ba, diba?
7: Di tayo titigil ng pag na ibahagi talaga ang good vibes dito.
6: Yes, umulan, bumagyo.
7: Sound trip.
6: Umulan, bumagyo. Ayos lang. Alam mo yun, DJ Kaloy, yung kantang, umulan, bumagyo. Ayos lang.
7: Yeah.
6: Ganun talaga tayo, mga ka-vibes. Siyempre, hindi naman pwedeng boring ang buhay natin, di ba? Dapat talaga may twist at may malupitang trivia. Hatid ni DJ Kaloy, anong haba ang iyong music trivia for today?
7: Siyempre, ang narinig lang natin ngayong kanta yun, Don't Expect Me to Be Your Friend.
6: Ay, bakit naman?
7: Na ito ang sinulat at nirecord ng singer na si Lobo.
6: Aba nga naman talaga, Lobo yan. Eh. Ang Lobo naman niya.
7: Pero ano siya, na-release na noong 1972 sa album na Of a Simple Man ni Lobo.
6: Wow.
7: At naging top 10 hit to, nag-peak to sa number 8 sa US Billboard Hot 100 charts noong year na yon.
6: Mm-hmm.
7: Pero sa ano, sa Australia, sa Canada, sa New Zealand, nag top 5 to.
6: Top 5.
7: At saka si mismong si Lobo, sa career niya, mas naging popular siya dito sa Southeast Asia kaysa sa Amerika. Kahit na nagkaroon siya ng mga top 10 hits sa US.
6: Pero di ba parang ang saklap din naman pag ikaw ay napagsabihan na don't expect me to be your friend.
7: Oo, syempre.
6: Ano kaya para sa'yo ang take mo sa awitin na to, DJ Kaloy? Pagkwari na pagsabihan ka ng isang stranger na tao na gusto mong i-approach, tapos bigla kang sinabihan, don't expect me to be your friend.
7: Siyempre, mapipigla ka. Pero sa akin lang naman, kung ayaw nila talaga na maging kaibigan,
6: yes,
7: wala kang magagawa masyado.
6: Tama, actually,
7: move on ka na lang.
6: Yes, actually, lalo na sa panahon ngayon, di ba, may mga tao ng kumbaga introvert na tawa. Kumbaga mas komportable sila kapag sila ang mag-isa lang, na wala silang nakakasamang ibang tao, walang ibang nakakahalubilo. Pero for them, it's part of their peace of mind.
7: Oh, syempre.
6: Oh, so dapat wag na lang natin sila i-judge na baka kasi isipin ang sungit naman nito.
7: Oo. Pero ganun din naman na yung don't expect me to be your friend, yung lang nagpa-plastikan talaga yung yung nakukunya worry na talaga na.
6: Ay, naku!
7: Na ano siya eh, na gusto niya maging friend, yung pala ay hindi naku! Naman pala.
6: Kaya naman mga kabayo sa 2026 na iwasan tayo maging pagplastikan.
7: Oo, magpakatotoo na tayong lahat.
6: Magpakatotoo tayo tsaka nagkaangkos ng bahayang plastik.
7: Tama.
6: Diba? Dapat magpakatotoo tayo sa iba't ibang nakakahalubilo natin everyday. Diba?
7: Tama.
6: Kaya naman mga kabayos, ha? Speaking of makikitotoo, may pagpatotoo ka sa ibang tao, siyempre. Totoong-totoong malulupit ang mga music namin dito sa programa.
7: Siyempre,
6: FRC.
7: Si Overload.
6: Overload. Kasama niyo pa rin po si DJ Saijo.
7: At DJ Kaloy.
6: Dito lang po yan sa 92.3
7: FMR.
6: Ka-vibes mo sa Sound Trip.
7: Ang lupit.
6: Next na we din ay Stairway to Heaven.
7: Ang oras ngayon ay 12:51 na.
6: 12:51. Ingat-ingat mga ka-vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupit!
2: FM Radio FRC Folk Rock Country FRC.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya
4: In fairness, nag-glow up
5: May

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. FM Radio.
3: FRC.
2: Folk. Rock. Country.
3: FRC.
4: Ang lupet!
5: Kavas 92.3
6: FMR.
5: Kavas mo sa Sound Trip.
6: Ang lupet.
5: Ang lupet. Mga Kavas, ito naman po ang programang
6: FRC Overload.
5: Kasama niyo pa rin po si DJ Sajal ang drama mo na kagabaliw kasama.
6: Ano si DJ Kaloy,
5: aba,
6: ang iyong Mr. Triyaman sa radyo.
5: Aba. Nadali na nga. Grabe mga ka-vibes, no? Non-stop rakrakan talaga. Ang lupit!
6: Ang lupit!
5: Ang lupit talaga dito sa FRC Overload, lalo na po dito sa 92.3 FMR ka-vibes. Ang lupit! And speaking of mga ka-vibes, ha, ingat po tayong lahat ngayong pong araw na ito dahil ang lakas po ng ulan sa labas at ang dami na pong mga balibalita na bumabaha.
6: Oo.
5: So, mag-iingat tayo.
6: So, mga hindi naman lalabas, wag na muna kayong lamabas. Stay home na muna kayo.
5: Kasi
6: na ang importante dyan ang inyong kaligtasan.
5: Tama. At sakto mga ka-vibes, sa sobrang lamig ng panahon. Tapos yung mga tugtugan pa, yung mga sound tripping, yung krakan.
6: Pampainit ng puso.
5: Pampainit ng puso.
6: Grabe, no?
5: Shot. Oy. Bawal. Pwede naman. Basta nasa bahay lang kayo.
6: Huwag
5: lang sobra, di ba?
6: At syempre, huwag kayo mag-shot bago kayo mag-maneho. Huwag kayo mag-maneho, ha?
5: Yan.
6: Kung iinom kayo.
5: Sa bahay lang kayo.
6: Oo.
5: At dahil nga bumabaha na ka-vibes, no? And nagbabahaan din ng mga comments at mga pasyararout sa ating social media account.
6: Yes, dami.
5: Pansinin mo na natin itong si Ka-vibes Alteza Herrera Sino Cruz. Shoutout, thank you DJ Sajel and DJ Kaloy sa pag-play ng Imagine ni John Lennon. Of course, we got you!
6: Yes.
5: Ganun din kay William Mortel, maulan na hapon sa inyong dalawa, DJ Sajel, DJ Kaloy at sa buong FMR squad. Shoutout, FMR squad!
6: Oo.
5: Ganun din kay Julda May Nugpo. Ako po si Julda Maynugpo, nakatira po sa General Trias Cavite, nakikinig po ako sa inyo ngayon. Pwede po ba akong mag-request ng kanta na basang-basa sa ulan? Aba, saktong-sakto!
6: Oo, saktong-sakto. At saka ganong talagang FRC na FRC.
5: Oo,
6: yan,
5: at syempre hindi pwedeng hindi ko batiin ang aking mga baby loves na si Sari Lerma, isang maulan na hapon sa inyong dalawa, DJ Kaloy at DJ Sigel. Ganon din kay John Vincent Sagrado. Mahal na mahal ko talaga tong dalawang to.
6: Yes, marami salamat.
5: Grabe kong mag-suporta, lalo na kahapon, DJ Kaloy.
6: Oo nga, enjoy na enjoy si Sari dun eh, diba?
5: Oo, pumunta si Ka-Vibe Sari Lerma dun sa Eton Century.
6: Grabe.
5: Nakidaming din siya sa atin.
6: Nakita ko na, ngiting-ngiti siya eh. Tsaka nakikikanta sa atin eh.
5: Sing along, if you want to know the song, sing along.
6: Kaya nga eh.
5: Ay, nako naman mga Ka-Vibes. At syempre,

0: Puno-puno ng pagmamahal talaga at saka passion. Pero ano, pero alam niyo ba ka, Vibes, naging number one single itong I Just Died In Your Arms Tonight noong 1987.
1: Aba nga naman talaga ka.
0: At saka, ito na rin daw ang naging top 5 single to sa UK singles charts kasi nag-peak na to sa number
1: 4. Wow!
0: Ngunit namin may top, isa pang top 10 hit ang Cutting Crude sa Amerika. Nang tinuturing pa rin silang one hit wonder kasi kung makita ko mo yung mga iba nilang kanta, ano, mas kilala talaga yung ano, I Just Died In Your Arms Tonight kasi signature song nila.
1: Ah, wow. Yes. I Just Died In Your Arms Tonight. Grabe pala ang meaning niyan. Sobrang pagmamahal sa partner. Sobrang
0: passionate.
1: Ikaw ba, kailan yung huli mong naramdaman yung ganyang feeling, DJ Kaloy, na parang passionate ka sa pagbibigay ng pagmamahal sa partner mo? Na-hyper ako.
0: Actually, sa ngayon, secret mo na yan.
1: Hindi kasi, di ba? Taglamig.
0: Oo,
1: nilalamig. Siyempre, dapat nakatago yan sa kumot.
0: Oo, at saka din ano, yung sa init ng yakap ng ibang.
1: Ayun nga, di ba? Pag nandun ka
0: sa buhay.
1: Pag nandun kayo sa kumot, magyayakapan yan. Pag magyayakapan yan.
0: At saka masarap matulog ngayon din.
1: Yun pala, matulog. Yun lang. Eh, what naman ba naman tutulugan? Nagyayakap na ako. Eh, sa bagay, okay din para pandagdag init din, di ba?
0: Oo, at saka chill-chill lang naman.
1: Chill-chill lang.
0: Oo.
1: Chill lang kayo, mga kapay. Madagdagan na naman yan.
0: At dahil dyan?
1: At dahil dyan. Magbalik tugtugan po muna tayo dito sa programang
0: FRC Overload.
1: Ako po si DJ Sajo.
0: Ako po naman si DJ Kaloy. Kami ang Tambalang Cycloy.
1: Dito lang po yan sa 92.3
0: FMR.
1: Kavibes mo sa Sound Trip.
0: Ang lupit.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Kavibes.
3: Ang lupit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. FM Radio.
3: FRC.
2: Folk. Rock. Country.
3: FRC.
4: Ang lupet!
5: Kabay!
6: FMR Kabibs mo sa Soundtrip
7: Ang Lapet.
6: Dito pa rin po ang programang
7: FRC Overload.
6: Ba't nang iba yung boses mo? Kami po ulit ang tambalang
7: Cycloid.
6: Si DJ Sajol ng tropa mong nakakablo kasama.
7: At ako naman ang iyong Mr. Trivia Man sa radyo, DJ Kaloy.
6: DJ Kaloyski in the house key.
7: DJ Sajol key in the house key.
6: Uy, gumagaya. Kamusta naman kayo mga kabibs? Kamusta ang mga lagay nyo dyan sa inyong mga lugar? Ha? Wag na wag po tayo masyadong maglalabas-labas ha, lalo sa mga ganitong panahon.
7: Eh.
6: Make sure na dapat safe po tayong lahat, secured mga pagkain natin sa loob ng bahay. At kasama natin yung mga pamilya, yung family members natin. Huwag
7: syempre
6: na kayong lumabas-labas masyado mga kabayes. Mm-hmm. Pero kung meron man kayong mga balita dyan no, sa lugar nyo, mag-comment lang po kayo sa aming social media account sa 92.3 FMR, both Facebook, IG, pati po sa TikTok and sa X namin. Mga kabayes, mag-comment lang po kayo dyan. Kakamustahin namin kayo. Sabihin nyo lang kung ano po yung mga lagay nyo dyan sa mga lugar ninyo.
7: At syempre, bukod sa napapakinggan tayo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio and Bacolod, at ganoon na rin sa 97.5 Gensai.
6: Siyempre mga kababs, kamusta naman po kayo dyan? Dyan sa may south, no, sa may Bacolod and Gensai, kamusta kaya ang lagay ng panahon dyan? For sure, hindi masyadong maulan or depende, pero mag-comment na lang po kayo sa aming social media account para makamusta po namin kayo ng lubusan ni DJ Kaloy. And speaking of DJ Kaloy, ano nga ba ang iahatid mong trivia naman for today?
7: Oh, ito. Ito, paborito to ng magulang ko.
6: Ay, paborito
7: din. Kasi itong kanta na to, yung You've Lost That Loving Feeling, yung version na narinig nyo, ay ang ginawa ng Hall & Oates.
6: Wow!
7: Na-release noong 1980. At saka, naging top 10 single to sa US Billboard Hot 100 din noong 1980. Pero yung original nito, una siyang na-release noong 1964.
6: Uh-huh.
7: Kinanta ng The Righteous Brothers.
6: Ay, yung kumanta nung oh.
7: Oo, sila din yun. Tama. Sila yung gumawa ng Unchained Melody. Tama yun.
6: Ano, di ba?
7: Oo, ito naging number one single sa US at UK noong 1965. At saka sinulat to ng iconic na husband and wife na songwriting duo na sila Barry Mann and Cynthia Whale, kasama ang legendary producer na si Phil Spector.
6: Wow! Ito, ito naman palang awit na ito mga vibes. Ito yung dapat dinededicate mo sa isang mahal mo sa buhay na parang medyo lumalamig na siya. Naku mga ka-vibes, lalo na sa panahon ngayon, taglamig, tapos yung pag-iibigan nyo, lumalamig na rin, ayaw ikaw po! Aray ko po, mga ka-vibes. Ikaw ba, DJ Kaloy, ano yung usually ginagawa mo kapag nararamdaman mo na yung partner mo na parang,
7: uy,
6: medyo lumalamig na siya, hindi na siya sweeter than the days before?
7: Gagawin mo ang lahat, syempre.
6: Tulad ng pagpukpok.
7: Hindi naman.
6: Lahat kasi,
7: grabe naman.
6: Eh, paano nga?
7: Na, bibigyan mo siya ng bulaklak.
6: Ayan.
7: Ilalabas mo siya.
6: Siyempre
7: na, ano, lalabas mo siya sa bahay. Pero siyempre, ligtas na, hindi ganito ang panahon ngayon.
6: Oo, kumbaga.
7: Napunta ka, dali mo siya sa favorite restaurant niya, bigay mo, kung magsistay home kayo, kung ganun, bigyan mo siya ng paborito niyang pagkain.
6: Yan.
7: O paborito niyang mga ano, mga dessert, yan, mga ganun.
6: Ano ba yung kaya mong iluto para sa partner mo, DJ Kaloy, kapag nararamdaman mong lumalamig na siya? Dapat mainit-init siya, na?
7: Oo, syempre, sabaw. Pero pwede naman din kung ano man yung favorite niyang pagkain.
6: Okay nga, ano nga yung willing mong lutuin para sa kanya? Para sa lumalamig niyong relasyon.
7: Inisipan ko.
6: Kasi ako, DJ Kaloy, ang kaya niyo kong lutuin para sa kanya, bulalo.
7: Oy! Naisip ko rin yun. Bulalo. Actually, bulalo or sinigang. Pwede
6: yan,
7: naman.
6: Pwede rin, sinigang. Para yung malamig niyong relationship, masalba sa mainit na sabaw.
7: Oo, syempre.
6: Huwag mo lang natapon sa kanya.
7: Siyempre na, at saka siyempre din na magpatawad kayo sa isa't isa.
6: Tama, oh, 'di ba? Naisingin mo pa yung sinigang na patawad. Hindi, pero dapat lang mga ka-vibes, ha? Pag nilutuan nyo siya ng mainit na sabaw, dahan-dahan lang. Dahil pag napaso yan at natabon sa kanya, mas lalong lalamig yan.
7: Ay, siyempre bigyan mo ng malamig na tubig.
6: Ayan, malamig na tubig para maisalba.
7: Pero siyempre, huwag kasing lamig ng tubig ang relasyon nyo.
6: Oh.
7: Diba?
6: At para hindi na lumamig ang relasyon nyo, eh magbalik tugtugan po muna tayo dito sa 92.3 FMR Kavais mo sa soundtrack
7: Ang Lupet.
6: Muli magbabalik ang programang
7: FRC Overload.
6: Walang lipatan ng radyo mga Kavais, tutok na
8: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio Kavibes.
4: Ang Lupet.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Bagong Riban na ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
2: May ba-

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: FM Radio FRC Folk Rock Country FRC
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. Kabibs mo sa Soundtrip.
1: Ang lupit.
0: Ito naman po ang programang FRC Overload. Kasama niyo po si DJ Sajo Lantroma muna kakabalo kasama.
1: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
0: DJ Kaloy, maraming salamat sa mga ka-vibes natin dyan na hindi naglipat ng radyo at naki-stay tune in lang dito sa 92.3 FMR. Kayo po ang bumubuhay sa amin talaga. Lalo na po dyan sa FMR squad, sila ka-vibes Ari Lerma, Lawrence Manipor, William Mortel, John Vincent Sagrado, Arlene Espinas, lahat po kayo, Will Ilagan. Shoutout po sa inyo lahat and sa the rest ng miyembro ng FMR squad. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.
1: Yes! Grabe ka vibes!
0: Oo, diba?
1: Ang bilis ng oras kahit na ang lakas-lakas ng ulan.
0: Oo,
1: ulan
0: syempre.
1: Tigil ang good vibes dito.
0: Ika nga sa kasabihan, DJ Kaloy, time flies when you're having fun. Tama ba English ko doon?
1: Tama.
0: Time flies, diba? Yung mga lamok, mga langaw, ganun ba yun?
1: Hindi. Huwag naman ganyan.
0: Flies na lumilipad yung oras na hindi sila mamalayan.
1: Oo, syempre. Diba? Hindi yung literal na.
0: Pero kahit ganun mga ka-vibes ha, ingat-ingat pa rin po tayo ngayon. Currently dito po sa QC, medyo tumigil na yung ulan, may ambon. Pero syempre, di pa rin natin malalaman yan dahil minsan bigla na lang bubuwas yung malakas na ulan. Kaya ingat-ingat pa rin tayo mga ka-vibes kahit saan man kayo magpunta. Make sure na meron kayong dalang payong kung talagang kinakailangan yung lumabas. Pero kung hindi naman, stay at home. Stay dry.
1: Tama.
0: Stay dry and stay ka-vibes.
1: Ang important talaga ang inyong kaligtasan.
0: Kaligtasan mga ka-vibes. Kasi kami naman ang bahala magbigay ng malulupitang tugtugan dito. At syempre mga ka-vibes, susundan niya ni DJ Pogi Alcacid. Pero na-stuck din siya sa traffic dahil alam naman natin mga ka-vibes, di ba? Ang lala talaga ng baha sa iba't ibang lugar ngayon. Dito sa Metro Manila.
1: Mag-ingat ka DJ Pogi ha.
0: Oh, ingat-ingat ka DJ Pogi. Namimiss ko na yung kapugian niya.
1: At saka yung mga kalokohan natin.
0: Oo, sayang di ko nakita yung kapugian tsaka yung charming ni DJ Pogi.
1: Oo nga eh.
0: Nalulungkot tuloy yung Sabado ko. Hindi kompleto, wala si DJ Pogi. Walang Pogi ako nakita kundi si DJ Kaloy. Pero si DJ Kaloy kasi cute siya eh. Cute and very charming.
1: Wow.
0: Isang ang lupet DJ Kaloy.
1: Ang lupet.
0: Oh, di ba? Ang cute niya talaga. Anyway, mga ka-vibes, susundan po yan ni DJ Pogi Alcacid sa programang Throwback Hits. Abang-abangan niyo po ang kanyang mga featured song na ipi-play at ang mga pangmalupitang pan-throwback na tugtugan. Dito lang po yan sa 92.3
1: FMR.
0: Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. And syempre, mga ka-vibes, next Saturday, ha, magkarinigan po ulit tayo 12 PM to 3 PM dito po sa programang
1: FRC Overload.
0: Kami po, ang tambalang Cycloy. Ako po si DJ Sigel, ang tropa mong nakakabalo kasama.
1: At ako naman si DJ Kaloy, inyong malupitang Mr. Trivia sa radyo.
0: Walang lipatan ng radyo, tutok lang dahil ang lulupit niyo.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Throwback na ang mga kanta from 80s at 90s. OG Hit Makers, all-time favorites. At mga kantang pasado pa rin sa Vibe Check. Kasama si DJ Pogi Alcacer. This is Throwback Hits.
3: Throwback Hits.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka-Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet. Busog na busog ka. Ang lupet.

0: Madrid. 92.3 FMR. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: Secesionistas
1: and the Fed. Good mood siya. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe.

iyong sound drip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas. Sessionistas.

0: 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Chismis na naman. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Churva. Sessionistas!
4: Sessionistas!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: Ang oras sa FM Radio 8:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
5: Sessionistas!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 9:26 Ang Lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Ang oras sa FM Radio 10:28 Ang lupet
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
0: Ang lupet

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 11.58 Ang Lupet!

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet! Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Iho ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes.

0: Cupid.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet.
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!